dio do na amokɔ concert o sa wo yakwara usrenti wunim sa be na boba je adofo na amokɔ concert na omo de watonchire ka African wunim watonchire ka ba ye fere watonchire no.